osogun aiku iku lo garaju re do sogun aiku fun do aku gan ba le fe gba refund kilo fe mu.

0: ba o mode ale yo
1: e bi je ton
0: wa bi ton bene gudo mi bro menele ton gudo me ton e bro bo e yo wa egbere
1: egbere
0: bro enele lo
1: bo wa wa fi fi
0: nai kokon
1: bo ka ja o mi gore
0: ene
1: e fi yen za mo
0: e no igbene hun o me yinu fin to yo e lo an tun lo le to dondo gudo mi
1: de ko to dondo gudo ba taka ko to
0: a hosu we lo to me lo ka do na no kan do po me a lo pade kha pono le nu eyin
1: ma o kere
0: mun jawe injo
1: me no te me ne le o yo me lo jajuro jajo do to bla bla ne o nu ka jan ta tin
0: fe se jan mo do ya
1: wo de be wa
0: wo se jan mo do ya
1: be ya jo ja wo ka so ka so wo so do e
0: yo da yo no ya chugwe chimewa
1: go idi
0: e di e no
1: yo no be mo to wole
0: e di mo nde bo ji o me e no yo janu ye nkan yi e kan wo yi da yo no ya chugwe chimea do e no di khasi do khabe so na gbere gbe tonu me ba no di e no se khasi dai di on e to ngbe kra ye joni kha khabe so ya nenu te gbo
1: jako kha ye
0: jako kha ye
1: ba le da ye
0: so ko hun ndo mo ndo mo nde le do mi so si wo do igbe ya Among gunjo la do me me bi am lo do be tun lo le mi le mi atombo e ko yin me owo igbejo o sin ta we nde o je kan ka je me e ba ka je nde bu aga me me bi am lo do si gra bo tombo be yin do atugbe e ton hun me ne o a tun lo le anabo yi mo e ha mo a tun e so di ton ke mu de ha mo me a be do le ni e san pa me atudo hun ne o o le bi e ran so sense mboro o le bi e no po kai ku po gbe po bi we e po ipo enu ton e ye pa mi mi wa pe ma pa mi ahun
1: e jene
0: le ni gbere ko ndo mo din bodun ai do andagu po ro diri e fidele lo amo me so nu kan jile yo ntun le wa le a ja ko kha o nu me se nele lo gbin tin bo ye lo le a fa to ga ndo le nu le
1: anti anti ko e do so de yan
0: e o e to ndo nu le ma ko to e yo ye lo mo fifa fifa jije hun tun wa le nu wa igben si una fi bodo a e yan wa to le du po mi a se po di mo ka ko bi ro ne ka igbo bo nu e o nya de ara le pe o je kan le ko ni ko ko re yo a danu de so a ho ho ji bo tun so gbo to ro mo da re wa a danu de so a ho ho o so ma so ro mo da re nte ka je o so ma so a dan ho ho wa re a mi a iba to na
1: What a fatanium!
0: Bo sera le mensin san chucho e eto ayo e wa wa do nu kwe o mi a pondo le eto jo mo bonu igba me de me yo afo no bo me de on kan me bi e no ku e dondo e ka ko jo mo do gbere
1: ya
0: mi a pondo o wa lo gbere do me mi ton de lesi san choto de lesi bo da gbe de me no do me de ti do hun e o so kan da gbe de me ku kan yanlanto e de me bo mi a pondo yanlanto o peto ko le no kin we de e no no me me u Bona suwa e jaisin a so taji ne don wadu sira mi ton le me e duwo e so gbe ya a khosu de su ni le linta me tra la tu pon la gan mi ton ya ya e yo yo e wa din yo e ne linta
1: me a khosu
0: e ne linta me kanji bonu e ba honen wende bonu e yi cho bonu e na ton do tin e yo so gbensin do tin nele devo din hon le e na blo gwen bo chu cho to mana khan gbede san san do pro po me ya yo do me on si devo yi san do po me ya ma hon e yin do chu cho to kade yo fide fide kan de gbon fo fo tenu ka mo fu ka bona de en pe chucho to de di di di ande ya e de mi boy na poro le na ko poro nu ye hun ye ni le voice ai ja sin ka ho to en sira le meton yo e de le ba won win de fo ka gba do ka de meme hun e kon a voice ji kon se sin ji ton pon bo de de yes me ko ba me de fo no mi a blue ne mai mo an to vi le o no a to denje
1: so
0: fun lo nu a
1: o a pero mi aso kan kweti mi ano ero mo chobo de le da di to boy ka fin abo bi tamno
0: e dele fa so ko yan yi obi an
1: te kon o ali pro content matio ke de ku ton bo depo fin ka ije de aluru da ti yan de le ra mo do boy son di de debo sami
0: o le be sin sin gba sa chugu ton to ye a o ingredient katolika albaika ton amoro fi eden ti yan sa ko bi
1: fi yan e fi nere ya
0: e fi yan e gbele we
1: e gbele we
0: hun e fi dede gbele le yo mi abi a che gba to coton at a to coton went to Mola, so I tell me that ton.
1: Marione,
0: Marione, may be a really a sort of jiwainbo, any wablo. Maraco Zulkayas or true life, whom wait on a walk with Garabo, meet the motor carge, Tion.
1: I don't know, Majono,
0: yeah. Oh, any can, eh, a foreigner, the Kunen, you son do nobody near Caroline, Nico, Jawitan, when Yauli.
1: About Tobula, could don't want
0: Yauli,
1: so they don't like to have a chacha, homology, just so I
0: think. Since when Dion lay me, no don't come me, don't go to Genoa, whom any can like
1: Chow, don't you know, Jimmy, I hope on Becomodia, we saw some dead day. How don't he?
0: Always on her magic, babe, don't that day when I eat more. Because Campos at the
1: Ghana, I see for
0: Sankun John
1: Sankumwa,
0: I capo moyo, hold up me the boy waja hotel me to fling, and in Kenklebonu Lewa
1: Pavani,
0: to Pavani Bo, Eka no don kunton law supo, do label gun to pala mewe mina pon deu lobona said do demon basa me I said that gajo me atum.
1: No gajo no kutoto ya humpedi.
0: Do fudum bano ye do dani humwe bank pondo. O mele wa le me timbo le chili bo mwadu
1: fazin to hodo alu.
0: Where I send the and I broke bomb and didn't market the way.
1: Oh,
0: where I send go,
1: Macomo, is it Macomo?
0: And then we bonu feed the bonu
1: Chago, I told you to Chago.
0: I told you, you know, Chag by Anton, we told Jack by Bonu, for you tie. Yeah, for when we know to tell you,
1: hold back with Bagoga.
0: Even Anton Bonuaso, not quite when it jump boom.
1: Look to hold the whole
0: story. Mere ho kan he bo Edward Otene mele yo agbon onu kan to mi adogbe ni cha to kone e ka o yin ta se mono to me fi bo bro bo mi ko nkan ton e ni nkan ton ko gbo mi ton da ko me e din so for that for to mo gbo mo ma se de o mai mo
1: energy no gbo
0: Gato, hold on to it, for two air cabroon and a boja, consul donadio. Hey, you could do a mirage, but I put you like Bumoja, Ligibe, Jemesinji, Benzin Deji, Tempombo, Safra for the Tomandi Dolly, I broke with 10 we were, you know, and I'll put this one out to Rome Sabaranuka to Villan, you know, Maroku.
1: I don't know, who did visit over?
0: It's a beer check from where Bosia Credito. I'm not depomazi from where. Do it, San Francisco,
1: my whole zoom.
0: It's a clerk and depo Blano, Kuton,
1: but I'll tell you, Jimmy, as in that. Je coûte un ton rond.
0: Et non, mais je vais vous dire, je vais vous dire,
1: je vais
0: vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire,
1: je vais vous dire, bon mi kalo mi ai boju kan musawo no boju nu na jinu mi to le bo eno me wi mo wu me vovo yo a khosu ze o boni se de ton de kun sa mo me de bo asi sa o me de si sa won ni lo me bonu me si sa na wuri pa gban ton pro fi
0: o mi an to français gbede do to wa de kun so de ro pe mi ton wo nu ero pe grofi o mi o wi wa ibi hu yo eko wa pon
1: eko wa pon
0: Terrible in Kajabo Domo. I check by to come Patrick a long time to finish the one for us or turn us on you, a dementing you. And you were to send a while, I could to me to my
1: father. Could I? You could die.
0: Mark Boy, send on why some boy me, no poorly. Purple, many lady boy, what was I, Tonko Yank Bassa, a young clay. Bolena, broke one back, Bassa, I man I could do a boy, so on the person in Hajid of my magic, Yakuma, so you could do you. You don't hook on Tom Baraha.
1: No, I had
0: to do it. You know, do it now, good man. Eran doina gbe nkabo no ahen agbasa ogbele hode lenu hun o sen de webo no dogbe njai we ndo eyin yoyo tin we sen no ton a eko de tegbeda yi bo akimi ton le mai ka kon mo ko ton sa pere agbasa e mawo na we ene de su lo do ndiri mo no yin bo yin la de su e ti do mawo da ko bo na we agbasa wi wi yo a do sunsun ye do
1: a sunsun
0: ye
1: wa so gbodo
0: rohun we are broke with ya funfun we na with ya me na funfun we na gbon bo funfun amagaro funfun ya na mi yo eyan ai na mi de fo oje ondo mo abagbaja ma o na me yo eno yo menu kun me ya nu eyin boko inu sin to eyin gbe nde we yan lo mi na ahosu we do sen din yo yen modo nu fo nu ji fo gbon e de po lo sen ko de dai bo mi otun mayin ton e we sun mi abioro o ye me de de me yin wan we de bo yin na gbaja ton yo e bi ororo ahosu ni do sen chobonu ni uri bonu ria
1: ebi ora khosun do se jo uri bonu dia e na koni so gudo ai te ka won e no aja so mi to to ko bi ra wa so nu me e ka wa so
0: mo yen fi bi e me on e anu tun po ngulele ebi e me on e anu tun po ngulele ebi e me anu tun ko enenu fitɛ kan
1: kan ajɛ ajɛ to to kun ba so kan
0: jɔ ni e fɔ nenu ajɛ kwɛ do do to je hun
1: ma de ajɛ kwɛ grand mama kwɛ e kwɛ do nɛ do to kwɛ
0: yɔ de ka fɛn wɛ amra yɔ da mɔ lɔ e tɛrɛ no
1: to wɛ do ara di to lɛwɔ mi a mi abɔ ayin to wɛ de ka tun me de tun ne ya
0: mi gbɛdɔ e sɛ na gbasade me de hun a un sa wɛ je kɛ ba gbasa ton e mana emana ikuto ayo emazan wa mo e agbasa wiwi eyan yen do bo dion medio we yo yelo mondo na we tondo hun enewe seun gbe me gbeto de jimbo wi bono kin lo bo nu amo won amodole eyan wiwi de peton bo te ba mi ka so lady bi me o sun le bana je no de so
1: agbasa fofo
0: yonde yon nombre bo sun lo nombre ben
1: so te ba ye sun nombre wa
0: yin do yon le kere we
1: yo si gano ko si fon lo wa
0: e won mi ni kin kin bo
1: won kere
0: end of me you want me the yo bi ora ho su ni bo kan bo kun kan kun to ha ye me ka yin o sa wu te me te me mo ko ton sa to le yo ye ni tun do e che pa do friend yin ku yan che pa koko e wa ile o me nu ye do e no je gu do asun do po e kun da pa to ni pa ido to mai mo ahon agba mi to na ibo mi le su kan le isin kan fọnu
1: agbana ipo we amezo ese gamẹ
0: e dande agbana iba e de suna le sin kan
1: fun me se te o don do
0: me de suma lowo
1: e we don't need jaque kan me boyo to we be sin di
0: me de suma lowo e we ma o ma lowo e ko le de me ko sin ton akuto ni bo mi se yo te me ko le se fo to
1: do po kejo ya
0: do po se nei e jo ye me ke ke tin bo e a o de e a in torun kun yo e to we mi se jo atun wa
1: ma ko le ga ja kun san we do po di wa we kan se lo gbon me ma be to gan ore ri ame
0: nu po ti je je we me
1: nu po ti je we gan oye
0: je nu po ti je
1: gan e podo gan ko ye tegbe
0: akulono na blo mi abi o meride ya ko ba nu no ajo yi gan ko ye mi abi o do ma oni ma ro bonu ko ba mo ko ton pe mi wa mo e mere suno so a mede e so mere suno sa lo bo yi ba yo e ne we ma so pe ya bo mi do na tin pon bo bolizaha akulono e da mi wa gbe yo le mi an blo gbon bonu kan jo gbe mi ye ko to bi ha mi e po din yo se ko na gbe mi e po yo e do mere suno si
1: mere susi
0: lo me bonu mi kan no to mi de bonu fifa na tin ayi na ja inu mi yo se ya hosu dole yo mi do atin pon loboyin amasin saturn sa o sato mi pon e jeha bo to vile ye jan ye mana ko hosu ko ya yi mi pon ne lekere bo han sin to gojo bo asa
1: e gbe ye kharu ye hun
0: e don de sin
1: e o kharu e tun sin
0: e ye tun wo yo ye na wa no ko jo se ne o ko lo mu e yin asan de bonoma ya gbasa to ya hun joto bo san defo e yin pa abron ken agbaja wiwi we o e anu san bo wiwi o e mo le wi din ya mo kon so le mi ya din ayo Zaina kwime me fofo yo e anu zamba pada tu manale witeji abi e manka sale witeji
1: ayo
0: zaina pombro ko fofo
1: anika zo me ga za gonmi mama mi tunaze na ye si za gonmi aye
0: dai tone dai yo
1: gonmi
0: e o dai yo
1: toto
0: dai yo
1: limu
0: e o nu aso si do net nbo yi gbenu ya do teuka mai mo limu on fion kle de me bo o on yo sa tra la jo hon me on yo san kanji e gbe din yo aso si do mu nu ye an do le gbe ohun kun bo ana we pon te odupo dai yo bere to omo burin an do ko le to toji bonu to na si yo ko do nu ke tan abi ka bere to omo dai
1: dopo ge re
0: e gbe din mi supo
1: yi supo
0: hun ai pon ina bi ko an bo do le gbe onu kan ye
1: enu kan ye
0: bo mi kai nu kan ha gbe o amo edo mo lo cho e san de bonu ya gbe ma ya gbe sa meto ma ha gbe sa gbe kan jojo bo ko e yi agba sa meto yi bonu ko ni fu
1: yon wa ma yin apa to ma na we mu mu awon koko kozi gba
0: ko ya o je ga me mi mi wanu mi de o ko je wa me ho e do
1: e yo nu fofo le ya o mo akhi rus o wi le do si
0: mo ton we a me e o mo ton we a mo we a mo ton de bu ya eyin
1: a me ba e zo ba yo nu fofo mo
0: do si eyin fofo bodo wa e so gbe ya e fofo bodo wa e so gbe ya e fofo du bo ma ko bule fofo ton yo we do ni ko
1: e ka ko amo bo ka igba da na ma ko na ba ko po nu ko
0: do e ba ko
1: po mo yo bi o
0: ko
1: po la cha cha gbi gbi don
0: e ba ko po hun yo vo mo tan tin ji e bi o dangereux mene do e ji ma do ai ne do e a so bo fi je do mo yen bo pe pe pe
1: o yo pa ba ko
0: pe pe pe din bonu akwe kan bonu asan e ebrasan ton bo amasa de bua
1: cha ho
0: na je to je
1: jo o yo pa o
0: a je ko jo won je won eje fofo gbon ji o fi na fi ikuno wa me
1: de
0: won e ren na sanbe na o ba kwepo agbaja meto ma de khle ayo e wuri bonu mon ko ton pombo san ni dole e ayon ponu sunu meto e juro na ba cho na
1: yin me ma cho tekete bi o je tekete sin taji
0: bi fu na juro menu asa
1: o da ka de pe fi ko wa wa bi nu ton wa ha we
0: fi de ko gbon fo fi de me mo donu gagara ya bi je dudu ji do le bi o je fofo amon kun je me
1: afoko bi ko won
0: to ko do gbon eyin agbede wa sa agbeda sawo era to anje we
1: Amen. Yo te mo lo gara bo le ko ti be ko sa o le ko ti be ma na. modwa me no baba si pura mi ave no ka huwa so lo de wu
0: eh no
1: note le ba ze cha kanende wa khola khis suno ton gbono po buhi
0: asaflo
1: ni sa o kokoro de aho sa o cha kanende nu
0: e na gbadi agbaya ti na bi aho
1: kanende wa yo le gbaro po
0: molekun ti na bi ho
1: gbo aga bo to a konfla me gawi
0: bo ti no bro ade na hun ni wa no mi de pombo jo ho do
1: kafla
0: agbara pero mi gbero e ma bo Better my blue medidua, a more a blue woman in my act by to unwill
1: like a single fu. I don't go over.
0: Take a deal.
1: Talking.
0: Just take
1: a deal.
0: You're
1: too easy.
0: Na na bi ma blo me ru gadi ton le.
1: O se o ti fon de mo mo sun ku mo blo blo gadi blo gadi. Mo gbo ti.
0: Bon pi pi pi.
1: Mo gadi.
0: O yo gadi bo. E kai bo mi bo ahun o de volerie me mi a so ton wa to de ya. Mo nu ina do bo mi se weyin. E gadi bo nu a so mo kan ton bo ibo. Su sun bi to mlan. My money will be no hack by that bully.
1: You're
0: so honest. I'm so soon.
1: One more now.
0: Maybe your consent to the
1: rebel of Tano Fia.
0: I guess you're guarding. I don't know if you're a new sergeant to come from there. You're a new sergeant.
1: I think you got to go in here.
0: You're a senior.
1: That's what I can pass out
0: on King Manfort. What
1: is it?
0: Take one way.
1: Bien, pabo de oui bo de mien
0: no mi ando yo mayo we nu ain to me kuru de udi bo ma ton do le nyala do we nu mi abo mi ho lo do igbe ti en chicha nu me we mi de
1: chicha oh nu ko me mi de
0: ko me mi de
1: hun ko me jan mi mezu zo
0: mo e ma ton wa boko de me yo kin kin le ko sin gudo bo nu agbasa to e bo nu mi me sun le lo kan da lo yi do sun de le de bo ye bulo ye on si wo ken de wa e ma so gbe ahun mi ken de
1: si to yan de bo ye
0: do do de pe se de pe
1: da yun fofo
0: se de pe ma un e yo yun kun to me chobu no ado ko ni da ye
1: le o ma pa sa to ndi di fo
0: bombo nu e ni me bombo nu ko ni fo bo
1: e si we ni di ya pa sa ndi di
0: mi o me cha na we anu do mi di yo mi ken kan bo nu o
1: se su ya di me
0: eh suru je na do
1: e ba lo nu ni le ka di ti ma ko le te ba lo de azu mi wi de da nu ko we mi de
0: nu e mi na blo
1: bo nu ko bo na so na wa nu
0: ke de ame yen fi din yo
1: kisi na la dogo to me fi di tu bo na de
0: tu ne le bi hu
1: jo be na fi be na ase bo to to la gro to na wo va va va
0: tu ne le bi hu do e no gble wu yen fi din gble wu pon ba eto eto eto agbaja eto lantiti fi de si bo nu hu ne nu omo e ka o de mi yo e ma mo fi e kan e na ren do bo to
1: ya ame
0: hu e ndo ho mo mo o nu vie gbedo si agbaja me ne le kere we e no agbe o be don bi o role lantio le de gbe to je ato ko to be na je te
1: do ka wo ne bi o wo
0: wo ne bi o te an wa to to le ani aso ani ne ran mo bu to wa so na ku nu do mi de nu won bi je ko den dagbe mi ton ba je
1: yo mi sun we alo
0: me ma tun boko de o le yo yi ni kenkan bo le ko sin gudu me ba ka o de wa yi ni kenkan bo ma so blo do in dagbe ya
1: ah e a ko su ga o ze ha e o ze di yo
0: e a ko ko su ze di yo nu si sa to le en si sa to lo ma de a si sa to lo
1: an Evo. Me je mi kuto te kuto ajin kuto do ma ko ma no iso po won. Iso aite won mi amo de wa nu si po to ko ina ze wa ko mu za di nu fa no popo mi tonbo nu mi kekren. Nu we mi dole bi onu kuno me kere mi do nu mi o mi do ko de bo zumi ya mi so ke mi enu e bi o me so so me de ko won iso ke mi di na mi zumi ya. Ai ha ze do mi di e mi de. Do ko na ho mi do ko na ho le ko le no don sim ha be ne. Bo kre ado so kan ho do mi de bo boju ho abi o mi le ado boju ho do a ho so do sen di bo sa we ne le bi o e na wuri da gban ji ha sa we ma yo ha do kan ji e do we ma ji be re kun sa mo de do akide me me re do si sa hun ni ado nu mi e wuri me o hun mi lo yin si sa to yo mi ke kre mi ba kre bo je si sa ji pe pe de o e ne na wa tento ho ho ba pa za mo te mo tri pe re me ado pe o ji ni so da bo bye bye